0: Mogulai nga antimin ba program nam ya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.